Bibia o mubi sa traffic ne chia. Kemechi o bibia no doji afa. Enyo mno so. Bia bebe na eko. Training stories. Ene file sinina. Esu mi sadiswa. Mesi

0: Obo, me o ye. What for you dia so? Adai.
1: And na de me we ya bo. Doctor say me nya hepatitis B.
0: And na won ti o hine yire. Doctor ko se dia ya. Wo wo power specialist Eba hospital. Ah, eh ye dia won sanya bi nie. Wo je hepatitis. Aye re se ho award nkwan krun. Na se bibi dru fo kwa kan si. Wo no na je hepatitis award o. Wo je ti bi wo America. Ni UK British mem. Na ka so je ne kwa.
1: Sir.
0: Na fatally fa mo fry don chon.
1: Ah.